mun harakan wani okiya ni gina domi musu sariya ogana nan meki no kan gon koza asokani siyasa igbara dise e ka ki sabu na mun harakan wani yo okiya ni gina lo telegram wi la wati lan yin khantun igbara de kawo kinna conseil economique et social la mun harakan wani yo e ka ga bain ka gwete amun tilakan samma goz fu kawo kinna ku consonel do kan me atutu e okan dan akuna e ka ga mba gwete na mun règlement intérieur c'est ni bon terrorisme ndo kan me wo kan kin ko boron wi meten bate kamemaini katonga sade ezaya amoru ibene ganno akuna dia bene ganna na itazini ganna ngonku kamedan kirese lakar kanyo ante kabisanaya le kat verite wi la wati lan yihantum inwi ganna kwete romiad wadai nyego meki no ka gonku ki gonku ga gana aki nya gonku te ifo ganna labar tila di hantun ya bifo ba media kwara kun alkariya kuna e ka mani naruka zama tutuma na diroka te kwara kun in kuku tutuma kuna labar tila di ana kulpa ilamba deno na kiu abage no sai kabisa ibara ka wiki na conseil economique et social mun har kusu abla biyo kyane gbe wan yo awun sintio zabor gogan na nyana fiso nye gbe odi in ka sinti bene intelligent wi la wati lan yihantum giro awun gani kan karo niki ganna kuna nasara giro bin kan na waran ka kinni dona jogwenu adugara ni wan yo niki kwedo abome ganna awun mo gini kwen har kan wan yo do khammi e o kan tunu ka gari abome ganna kuna ngon ku ga no girma e ka hima l'indépendant wi la wati lan yihantum sefu fagon inwi ganna kwa romiad wadai agonu ko wara seme kasi manabor bina kai bene ganna izam nasara girubin kan na waran ka kinni do awin gani kan karu niki ganna kuna za tada narukara kan wanwani ukaima na kulpaite sokibu nye ba me kulpai sabu le matinal wi lawati lan yihantum norwin haraka wanwani yo awin seni bon igbara ka okina yimo akuna bene ko kari tutuma ka agon ko te mo jine ko indo khamme nyino za gusan zon fa kulpai ga gusan iga na banna nan mo jine ko ka bene in kate la priorite wi lawati lan yihantum munyo ka inwi ganna ko yate romiad wadai awunu kaka ine kamyo munyo di folonku gbe tutuma nyina hin kate ba me bine sabu nyenzo turkhuna khannu moro burum we bor harbor kho kenar kusu marzuma la barti lo so so no sen suni khabisa naya sanaba nyene gonu ko war ba me kulpe se dia kusbasi atenena

o le ko ba eni to le ko arun ba eni kokan wa ti o se le ko arun ba awon idile wa ilana rere ni pe ki a gba awon idoti wa jo ni awon igba idoti ki a si fi le awon ti won ko awon idoti lowo ti ojule se ta mo si SJDS na nigba ti won tin gba awon adugbo wa gbogbo wa lapapo e je ki a dabobo alafia wa awon agbegbe wa pelu igbeyin ola awon omo wa bi e ba fe mo awon ojo ti won gba awon adugbo lati ko awon idoti won yi ti ojule se ta mo si SJDS e pe won lori ero ta mo si 01 89 89 10 09 abi eyi ti a mo si 01 40 42 89 89 e tun le pe won lori ero WhatsApp ta mo si 01 89 89 10 09 pelu ojule ise ta mo si SJDS. A je ki a kopa ninu imototo ilu paraku ati ewa rere re.

0: Maître Fodefka, ceux qui sont mes collègues qui n'ont pas encore eu le diplôme CQP, de faire toutes leurs possibilités pour en obtenir cette aide pour trouver le diplôme CQP.
1: Ojumọ yo ni e ti o tumọ laro yi o eni tun ni ojo eti titun mere ojumọ keji din ni ogbon osu ogun odun egbo le ba din ni ogbon bi ase pe adura lo ma ngbade gbo ba jokore ba jobre bi ase njade lo tojo ti oni aye oni ti wa mole mu kin ka bo le kan si lore te gbe ka mo kokola totuti awon inu iwe iroyin jade we ti se pratente aka pe nipa eto eko ninu awon ile eko iga julo ile benin ipeni nija ni fun yiyan eka eko ati rira ise Dokita Finayon Florian Fado nubo ti o je onimo nipa itosona nipa eto eko ati ise so pe omo ko nilo lati di dokita elero tabi iru ise be lo ki o to se aseyori lori ijoba lodi si awon ogun oloro ati ri corridor ogun india kan ni ilu save pelu ti sele telegram o fi ape lori igbimo oro aje ati awujo tin se cas ile ejo tin bo to agba tele fun ofin ijile ile ewa ti ale pelu ku consonel ti fowo si ofin inu titun ti ile ise agbekale yi lawujo egbe oselu ledebrekat awon mo egbe ti ona idibo ipinke edogun ati ekeridi ni ogun ti je didaduro fun igba die nipa eto ija lodi si iwa ipanilaya ile benin ati orilede america tun je eri si faramo won si fowo so po nipa abo ti o daju pelu ipade akoko ti ofisi egbe erebalu afesegba ile benin Igbimo alakoso titun miran ti fi isoka re kan Sosten Seflinu Zohun ni anyasi ipo akowe gbogbogbo ni ilu Kutonu won ti ri omo owo kan ti o si wa ninu apo oyun re ti nbe laarin koriko ninu iri ajo kan pe ti se dynamics info aka pe lori isakoso ni ile Benin eyi ni idi pataki ti egbe alatako ti wada yin ko fi le se aseyori nipa isakoso robira wada yin egbe afanifere ti se jedesa be ni awon osu akoko ti isakoso na ti odojuko iwa omo oluabi ati iwa rere pelu itusile rekia madugu areti igbese nla kan fun ifokanbale ati ibasepo rere lati odo rubi awadayin wa Wadayin ni iha ariwa le Benin idariji ati ifowosopo fun eto eko ati alaafia awon ara ilu ni ohun ti o nlepa ninu itesori pe ti se le pays emergent aka pe lawujo egbe erebalu afesegba ile Benin ipade akoko igbimo oludari labe Marcelin Bokove isokan ni won fi kan ṣugbọn o ye ki won tun eto isakoso egbe yi se pelu olugbo ti o waye ni ile ejo ofin ijire ile wa awon ojogbon meje ti fowo si ofin inu titun ti ile ise agbekale ti se cas nitori iku are egbe oselu madep boni yayi ti lo si ajawere lati fi ibanuje okan ati itunu re kan fun idile ologbe sefu fagbohun pelu iwe ti se ebe info aka pe nipa eto agbeya ni ile benin paraku ti n gbe awon ipile kale fun eto titun lori iseto ile pelu ojo egba ti o se ninu idaduro rekia maduku ti di idanwo oselu nla akoko fun rumi arwada yin nipa ibudo ise iseto ile isegise territorial ni ilu kandi ise na ti wo ipele imulo re bayi lori egbe oselu Bloc Republicain ni ilu ze egbe ti n se OJBR ko gbogbo isoro nipa atako sile o si tun fi atileyin re fun Alfred Zisuka ni gbangba lawujo egbe oselu Ledbrokat awon asaju ogun ni adaduro ni agbegbe litoral lati ju bi pe awon iwe ran tojo tan kan ti se da bi info o fi apa nipa eto isumo awon ara ilu ati fifi etisi won romere wadayin irorun ati irele alakoso kan ti o ngbe aye re fun awon eniyan re nipa eto eko ni ile Benin bayi ni ipo awon tin gbero lati se ise olukọ ti ale pe ni AME nfa idamu wa fun egbe awujọ ara ilu nigbati awon eniyan pada lati gani wa oko akero kan yi pada o si fa iku eniyan kan ati opolopo awon ti o farapa gidigidi ninu iriajo alaga egbe ilese agbekale tin se CS ninu ipile aliburi blabi o chane ti fi ifilele awon ise igbimo eka agbegbe yi ni ilu kandi lele pelu pelu ninu oro iwuye lori isele ajeji kan ti o waye ba olodun 84 kan ti oruko re nje Roger Malenge.

0: adupe kin pe ko ojo ti oni ti o je ipari are ose yi ojo eti ojumo kejidi ni ogbon ninu osu ogun odun egba ole merije ni ogba lati le share fe titi ti ba n gbe ago meta so ti ku ise ju bi merila koko lati ose yi ma so fun pe eto ise agbe se lori isokan ojo tele pe ni project ozone je aso fun pe won ti gbero lati ko yara ile eko meta pataki fun won ni adugo le ma guru lohun pataki ile iwe ti se ti akobere ti okedema awon eni wa ti won je oludari ile eko yi won ni anfani lati se alaye fun ni ekure bege ni a soro nipa awon ti eje n gbe ni ara won ni ile iwosan la ti ilu parakuba yi leyin ti ara ile wa se igbese yi nje enikan laari won to je obi baba kan ti oni aisan ila ona otike ni ojo to nitori pe baba na o ti jade kuro ni aye a wa soro gege bi eto awon ona ti an tun se ni ilu parakuba bawo lo se ri si bege ni odun gan ni to si lo si ofin bi aye ba gba wa o tun se ale fun ni ari pe e ma gba ni akoko yo akine kan si mo so fi pe gege bi eto wa lati le se rupe tete akoko ni lati bo iroyin ti ojo ti oni ile eko akobere ti nse epp okedama lohun ni adugbo damaguru ja so fun pe won ni won soriri to je pe eto pataki ti ande pe ni se agbese lori sokan ojo tende pe ni project kozo je o fun won ni iyara ile eko meta ti a fe lati ko fun ni akoko yi ni ojo aje ti o koja ni eto yi woye a o gbo awon to pe won je oludari ile kona baba wa koko ni bi awu andre ti won je akowe agba ile eko akobere yi won soro fun wa
1: ni sali o lawanu mne mana e choi okeda moni kwa wey lo kida ma kla e omgo bu class me takifa be ajale we class ne fa ajale we kinne ki me olos ba che ane kone to la kone suma gengbe ya wu ile on lo mo ko fi class ne fa inu mo yi odo ke de mo inu adukin o ko je bon so de bon wa na ke ni ko pe na o chuke o chuke o chuke o chu o mo se meji ke on ko je ko be nte si na ko isi on ko ati etudi sol nti se on fo entrepreneur ko gbe ko gba oyo gan projet ni an bi n ko tu je a mo entrepreneur ni gbe mi n ko ko class ne fa on fo an si on a n bi ni ko class ne fa gẹ́sì ni ó yí rẹ̀ ó ń tọ́ òkè látọ̀ ní lọ́sìn kọ́ sáyé kò tẹ ètìlì sọ́ọ̀l kò tẹ ètìlì ilẹ̀ ẹni kọ́ báyìí kọ́ ẹ̀yìn kà ṣe é bọ́n mú tẹ́ lọ́la kọ́ tó ń wó sí ilẹ̀ ni wọ́n lórí kò tẹ́ fà inú wa dùn kí inú wa dùn kí kíkíkín.
0: adúpẹ́ ẹ̀jẹ̀gbọ́ ẹ̀ má bínú bàbá wa tí wọ́n ṣe báwo ni orúkọ wọn ni salami tí wọ́n jẹ́ àbí salima tí wọ́n jẹ́ lawani ti won je sali ogun lawan e ma binu ti won je gebe okan ninu awon odo ti adugbo yi awon ni won soro bayi ni akoko a gbo baba ti won se diawo andre ti won je akowe agba ilewe yi
2: o e karo omi ni o n pe bi awo andre mo je secretary general bureau ape complexe scolaire okedama aku kuda journalist ni omi do ni we le ndi aluya pupo latugba ape na akoko group apai wa ke group b ile we ten ke ko si gbogbo ye yin lo we na ni eyan lowo yi obi won ni yo lo ke gbogbo ni o fi tembe o de lo ni ile we yo mo wa pa mo fa lo ni ko da omi te je bi gbogbo te je fo na le be lo na ko pa lo ni ni ah inu mi abadun o wa ni jalu ya to to iwo le ana be sin a fugu wo lo a ko mo bi agba omo ti won ti ma na fun bi o le ke ye fa ko da nko o ba yi o pa gbogbo iya wa ni awon be o ti o so yi o na ko jo asiko yi o mu ni ngo le pa sa ba ko gbogbo wa ko guru to bi ko je be ya nja ya nja lu bi le wo ke jama ngo so ti dama guru lu ko dama lu mi wa ya nja ya le wi ni nja ba ko si le wi be ni ko si tabu bo je fo ni o ti be ni wi e yo mo ni o na ngo ni wi tabu ko me jo o me se tabu to to ba fu wa bi ninu ndo ko wa ni ona ko jo ko ya ti fa
0: adupe olorun o je ge bi awon aniyan yin be ni atrase lati lo ni en ti se oludari ti yi ti adepe ni group a baba wa tun se rafael kodoni ona ko pa mo se alaye fun wa a o ma gbo won
3: mi ni je rafael kodoni o je de te o ke da ma a iṣẹ́ tí wọ́n fẹ́ ṣe iṣẹ́ dáadáa ni ìwò dáadáa lọ́wọ́ adẹ́tí ń wò ó yìí ni ó ti pọ́ ojú ti ń pọ̀ jù oya din dia awa lewe omo nlo ba ogo omo fa abo ago ni ju ya me se lo me fa lo je ye joba te ko me ta yo gbo re pati yin ni obi omo fi dawo lo bi ko yin ne oya ne ti po bo le che ye fa yi sin nko je nkan nko ya lo wo pupo omo an pa opo ni oni lewe ke kapa ko won meji kapa ye opo mo awon lorun o je yo ni fa pupo oni mo le wa ba ti o te ye bo te le ba ti o te ako inu e ma ga be odo ti ton ni ke ti ton nko to be sin dada fa o wa mo be so fun oni kozo won oni oko mo chafa oko da kun an be oni gbogbo ona ye on ko gba oko ya koya ba ke ni kule ya je mbe bo te le be lu ba fo ni an che pray rante ni ba te jo che pray rante awo lu ba yi an ga wala abe rante ge ni o de nko ti jidi e ka bi cho tu meji meta ka le be si lo yi aye ni ga an ga gba omo ti to si ya ti wa bi ni ese ti po ko an te an be oni o ko mo jafa e jo ba ke yi o si pe da o ke nile ko ya fagba fun da bi gbo di ko le lowo oku lo wa boku bo ko ya fuku fo yo nko fi di wahala ni o ko da ku o ko ya da lo wa ni so fi nde
0: adupe akimo je mo ti gbo orin bayi ti won se won ti o ye kun ni ojo tuni akina kan si o ma tete waju gabi un ti o se pataki o na ni pe ni akoko yi mo so fun pe awon ti won ni arun he ti anape ni awon dialyse ni yen kuda shuru mbe fun ni ojo tuni o nigbati a ri ninu ero abi awon ero kan ti aya foto le ti a fi ranse ni igba na to je pe leyin ti are ile wa eni owo rewo bada yi o se abiyolo ni ile iwosan lati ilu paraku ari pe okan laarin awon to pe won wa lati oduro ti alaisa kan won se alaye won kepe pe nkan bayin sele si awon o koda won ni nitire koda won ni kini o si nbe abi arati baba ti ohun ya nipa ti arun ti awon ti eje nbe ni arati ana pe ni dialyse oni gba tawon si so are lewa kuda o da wi pe ohun ti bo o fi tesiwaju sugbon a so fun yi pe baba ti eni tohun o nbe ni eba re ni ile iwosan na o je ipe ti olorun nitori pe o na ti so pe ni igba na gege bi awon oro o na pe nipa ti arun yi owo ti a mo san ni arin ose kokan o je bi igba po di ogun odi ogun apo je ogosan owo ti won mo san ni lati fi ra awon ogun pe ki se talika nikan ni je ti o ba lowo o fi pe iya na yo je lo pupo en to te lowo nigba to se debi kan o ri pe ye o pedanu je lojo tuni o nke si ijoba lati wa o nkan se ti ko de pe awon yi ki won le ijoba ko ma ra won lowo abi isuro na ko le di kun o si so pe ye opo ni awon to ri pe boya aisan na nbe ni ara won to ri pe won ko mo won kan ri ka kiri pelu re ni je ti a ba se abe wara a ri pe un ti o je pataki a ma ri ninu eto na ni akoye akidi le pe won ku roju ben mo fun pe ijoba ilu paraku awon apopo won tin gbe igbese pataki lati je ki won mu irorun wa fun awon omo ile eko ibase ti ile eko adani ati ti ijoba ona ni pe won bere si ni tun awon ona ti a ri pe o baje nigbati iwole ba bere ki o le je anfani fun awon omo je nigbati awon laarin awon omo awon ara adugbo ni kuroju ben mo so fun pe ijoba ilu paraku awon apopo won tin gbe igbese pataki lati je ki won mu irorun wa fun awon omo ile eko ibase ti ile eko ni ati ti ijoba ona ni pe won bere si ni tun awon ona ti a ri pe o baje nigbati iwole ba bere ki o le je anfani fun awon omo je nigbati awon laarin awon omo awon ara adugbo ni kuroju ben mo so fun pe ijoba ilu paraku awon apopo won tin gbe igbese pataki lati je ki won mu irorun wa fun awon omo ile eko ibase ti ile eko adani ati ti ijoba ona ni pe won bere si ni tun awon ona ti a ri pe o baje nigbati iwole ba bere ki o le je anfani fun awon omo je ti a naari awon mo awon ara adugbo ni kiti won gbe orugani ona papa o se alaye pe ke iwole na to de ajele lo paraku ani owo nje zulu kipili zakari o ni ero lati so pe gbogbo awon ibi aye abi ona ti o lo ninu awon ile eko o le je ti joba bi tada ni awon fe lati tun se nje ni ninu ri ti aso ile eko ti ana pe ni ibiscus nbe ni won be ni ojo ti oni won se tan lati je ki won tun awon won se won si so pe eleyi yo je nkan ti won tesi waju ni gbogbo awon ibi ti o le je ona ti nwo amo ile eko lo bege ni lori awon kan woyi ona na ni adugbo ni ma lohun kodi awon yan ni adugbo na gbogbo awon ona ti wo abule yi ti wo agbugbe yi kodi gbogbo re ti baje bayi ni aro yi enikan se o saroye lori re ni ori ero wa to soro gele bi ona se ri pe ko si ona ti ilegba ni ojo to ni nje on toro iralowo ijoba ninu re ni en ti se alase ipikeji idrisu adam adamu sila ona ko pa o se ale yi ni kodi gbogbo oro ti awon so ki se nkan ti obo si ti abi osubun lele je on kan ti awon gbon be se o se alaye pe ninu gbogbo ti sele yi awon omo ilu papa won ni ipinu re nitori pe awon mira lati ma ko erupe ni awon ojo ona won to je pe o fa nigba ti ojo ba de ti a ba ko erupe yi o tun ba awon ona je sugbon oni gbogbo ti won so ijoba o ti dogba ninu akoko ti awon won tin tun awon ona se je ki won foko mare pe gboro yoba si imuse megen lori eto odun gani je ka so fun pe eto na odun gani o ti pari ni ojo ti ana opo awon ti won de be ko da pelu ayo gbogbo ti o waye wọ pe awon atunse miran to waye ni odun ti a waye nitori pe ijoba ti gba egbe kan ninu eto ayeye yi eti o je ngba ti bawo ni a sise ayeye jije mimo ati bebe lo ijoba gba sugbon eti o je ohun asa ohun isinbaye yi ohun lo je ti awon meba to nbu won ni kodaye ninu ti awon don je won reti pe odun ti nbo ko tun ju bayi lo to je pe gbogbo anfani ko le je ayo fun gbogbo awon omo paliba adupe fun ro fete lati bolu yi ohun ti o se pataki mo so fun yi pe Eléṣẹ́ agbẹ́ṣẹ́ tí yànnà pẹ̀lú ní projet kòzó jẹ́ wọn ti múra lọ ń tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe iléèwé tí ń ṣe àkọ́bẹ̀ tí òkèdàmọ́lọ́hún wọn ní àǹfààní wọn ṣoríire láti rí àwọn ilé ẹ̀kọ́ àwọn fẹ́ kọ́ mẹ́ta kan fún jẹ́ àwọn tí wọ́n jẹ́ olùdarí náà wọ́n ti sọ̀rọ̀ ohun tó jẹ́ èrò ọkàn bẹ́ẹ̀ ni a sọ̀rọ̀ nípa ohun tí ó jẹ́ ikú tí ó wáyé ní iléèwòsàn ńlá ti ìlú Paraku nígbà tí bàbá kan tí ó ti ní àrùn yìí ó jẹ́ ìpè tí Ọlọ́run lẹ́yìn àkókò tí ààrẹ ilẹ̀ wa kọjá àrípé àṣàlẹ̀ fún oṣù pé òun ti bọ́ ǹjẹ́ àrètí ìrànlọ́wọ́ títún ṣe àwọn ọ̀nà ní ìlú Paraku gbogbo rẹ̀ ó ti ń wáyé bó ṣe láti gbàtà dúpẹ́ fún ọ̀rọ̀fẹ́tẹ́ láti bọ́ ìròyìn láti ẹnu àwọn ìbò nìkan ǹjẹ́ bàbá wa Jofra Tolu lọmọ ètò ẹ̀rọ wa ìpàdé wa ó tún di ààrẹ ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ láyọ̀ ní ọ̀pàdé ó dìgbà kan.

0: Eh ay bine yin naruka iwe ma doni ka gonu ko tani national na din nikine ina kameza no se bine nze kulpa in tuluka ke nyenze ko salama iga ina ho nyenze alo nyenze na iba ni kanu ma be
1: mirai zaka
0: da we gonu ko gar no se fo na badu fo
1: oh ade ti on fo no ina zu mai se me ti lo te bi
0: amio amia mi mirai
1: Walla
0: ipe no girma na mbisa ya ofon na gwe na ruzuma ipe ma itara zuma tete yo
1: ami ami ami ami ami
0: wallahi bina ye bobo kan da weza ma fo ise ya da ya kide suna 0 44 70 44 44 au bine 0 45 86 0000 Nyenze ka usalama iga ima abonyo treta, ina huyu nyenze.
2: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, meyana riko yetam?
2: Albata kwa Antonis Kutu.
0: Ah, Antonis Kutu. Kwenu amadu mete suru. Antonis Kutu, ina gibiri inka. Kwenu amadu. Na, iku lamba fwa linza no?
2: Bon, lamba gu.
0: Lamba gu. Ako isawa na imani. Imani agoni ikulpa ibinega. Nyena kela maila. Iko nuko wa garu noze.
2: Alaba ukulpa ito.
0: Naam. Lakini insu na maa wa garu lepediga.

akwai kubaro da yabaro ngun na nor kulpai sai madira kata kama kanki kulpai yana kin baradi bare kene da foka sai maki wane batugin yi bonde na bondang te ne ka kwai kene in war kusiyo ba radio di dumugin mai note sai minti waranza ki nido yana ta kai guru hinza bon digiri kana bon bikite ka sintika sari sari ingiyo adu nonya yari sabu gana ne ka kwai kene ba in kaddu suru se suru se su ka suru mo bine kire su hinza bon

0: aboutissement.
1: Tu bon mon certificat oui.
0: Tu bon mon certificat oui. Mais quand à ton go, mi en donné do certificat les picon coton.
1: Il est
0: pour certificat pour bodo aliji bo jawe bo rougan de mi khadinyo.
1: Eh yon, yon tchad mi gami kuto, yon lo son men do, mon lo jira non kaka bo wajman yon mon jemen keke. Eh wè mi non do, mon jemen yon mon ikbe tiyan wè yon lo menjile, men eko de yon, ikon baton yon suwa, ikon bande yon, sen kwe certifika de lotisman dantan wè de. Tchou bon amon, certifika de d'enregistrement au kadastre yon, mon mi do men.
0: Eh mon, mon mi do.
1: Mon mi do men.
0: Mon mi do.
1: Mon yon se gandji tiyan yon yon wakpon yon, makpon nou men wè ya. Akwa koko e finen fwi me e o za e de yon yon kong bantou yon. Wama o sa kwa wa e boton di men di akwa e pole di e de akwa e de eko eko. Fide le timbe eko blubo akwa e to lo do. Fide le timbe blubo akwa e to la ga. Mi yase yon wato wajile akwa e de mi yasu kwe. Fè de lo to suma wa yon vodo. Mi yasu kwe chou mon certifika yi. Me yon dokwen tiyene. Mi bo ya wakwen da yon vodo kwe ton su wo. E de yon mi nan mo yi sa kwa beto le o. E kado, ye ba wawe a koumen se ko ye, ni me lo e kado, e di nan kanji e ka fi, mi ken mi a yo, ne kakmen mo waji, e kado di le, nde, nou bay toro mo le, nou ve ou, nou koto nou ronde jen we, e de kakada mon, ali da kwe de koumbo, men nou a bele nan wak, webi kwe nou, on konton to mi to anche mwen, mi koto te koto a jinyon, koto to do men, mi a se kanyo mi to do men, di le, anche mi de sou non, e ni bo yiswa mi a kwe, dabo bay bay.

0: Ukageba bimam ye gisontolu amera ikayokwa gedamu tu balunki oso wisi kuzuru musaya to ugosira kule kule halana sama we draw we kame siyano bakulegi to uka wangante tiruso to bila bakani ne asi kuzuru musaya une kia wibi ye ugalikwa nakote barabara so ima wiyarambaru noa
1: behenye na hafu biruki hine mneka asi kuzuru musa saaya wasuruni senga gisogirari sana sa sewami na tama yena ya wiso yikon suhi yenem jibage wa wiso rumbira gya nange mongere miho yikon suhi ya wimu arungari musaka sewa wabira mini go sari ko wiwa umu atonye okunganu ubohude ya wahira bohunde bakati batoge bakankamba kogi ya wo musaka nka edwere ya wa musa mo pro wingu ifa da bom sonra umu ime o ma hunso he meka game ya ki aka mo adia ye koka nugutia se ba tonke we ga toro asa sha na nyo umha ton sha nyo ko ton we gi ho uma wo ko tun penu ganu dankiri so ai ho uma gane o mi domi u pian o yu nyenu kwa u win bo seru win bibu ka kro bu u be nene de men wene ma batu tun wa ma son ro kwa ma akia awon nyenu kwa mi won kro ka biba won a wi fa da o mi ma akia awon bibu se ya men wene a wi so ada o mi musa hun ye pro so he me sa win so ro nkiru ni ka game o win bo he o win kro ka bibu u be nene ya won o win kro ka bibu an win bi wa he nyenu gan kankan an win kro wa he o di budi kankan ba ba ko ya wo ye ya hun dore wo bi raso genge an wi wa he win ti ka go basigi na mo wo bi raso awo ye ga ha win gari ba ma o gari ko nwa he musa ko we won mi and wa and de ma musa na mi a gari ya ya ko a de me sa ora ko wo ton to inda ngume ka de ma win ka ho so ho wo ran wi ya won bi ye ka ma si ni ka de bara ne ba kura ne to ha si ara
0: e dora de wi e si ya no ba kure gi to Musa agwasi akure kure. Gusro no si na kayire isako kana yirami. Gwali kungano bire she kana ru. Bibe o masun kire ya gusro di benti buswa swi de me ba kwami. Certain gison girmu unsun turemu buswa bura swi. Mero wi ka gusro ndam o kura barunene. De me ba gwali ndona ura biremi mesha tamasa gusro de nkome se suru panya. Gema inwa meshako ma yinyura mumba mekiri. Ti ambela gya yenga ma kwami ino butu wi bigo wa mila to u de won okra iru nsaka. Wi abala na mkaseto ngu okra iru de okra neba. Wi abala na bati ma ugu yalsuma baka yini. Kwa ba ti amba mi to ye abala bide ma to waru gago soba nyin ya nyin iba to miara. Kurogora mo ifa abaku za sai so la bara bara tomba truma iba truma e batu aba biwiya gora ba wiya ma to derete drogo uma wa mini u behegigo u garikwa na ko de bara bara so ni iba wi yaran baro no wa
2: o alagbe mama ah tia guru aku debo to gisho de midi be 13 ba ko tia ba ya kurogo usiku kana mo ahe biona oniwari
0: de amini u behegigo u garikwa na ko de barabara so ni iba wi yaran baro no wa
2: o alagbe mama ah tia guru aku debo to gisho de midi be 13 ba ko tia ba ya krogo usiku kana mo ahe biona oniwari
0: amini u behegigo u garikwa na ko de barabara so ni iba wi yaran baro no wa
2: o alagbe mama ah tia guru aku debo to gisho de midi be 13 ba ko tia ba ya krogo usiku kana mo ahe biona oniwari de to baba hawo bra mi ne shukura pisu yi chandanu ma to igati kwere ada iwana ka kameri gibu ka dangibu to mena sakana mo yirin bosiru ya ka funtunda gusho kuma fun kashin yidin bushiru nawa o we sa shoho gindi hatin biwi unwa be hawo bira mi unsha bi mi unwa wo bira neji ba re pro na san win tombo wa ha treje indi e ka tin sha wa ndi 18 ba 18 we ya ya tin ka do o we se tin sha mawa unwa na bi mo to ina mo ko be han tombo kana ya mekire merci beaucoup ala be mama
0: to idora mero bisibo ingwa me imaka yera menami bibu ngwele sambinda kare mo mabi yali.